oka atwetwe mu nyinaa so ya no mfuwa lo ebe mu aboka ewo fuwa ho pa pa pa pa pa pa pa nti dane dan nyinaa uhu se oka atwetwe mu ana se ka ne no mfuwa ba hata ewo so kwọ ne ya check spark plugs na mo sa check ignition coil no se bibia ada yeah